discount ci sama bi ñu nekk am sa banex ci dekin bu taru set bari jamma and ak karange bu wor 24 hours karange Taf City mo dakk ci deku way waaw waaw ndax orna te sampa ba gën ci njabooti tay ak njabooti elek promotion ba nga tambalé fess June ba 31 August pour nga mëna dëkk ci Taf City callal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala +220 376 2333 gawal bala nga ñak ndax ku yex di nga ñak li neex na ba nopi

0: Because fofu nga muna xamé kana nek di rebellious soldier ak ku nek di rebellious soldier.
1: Oh.
0: Oh yes. Because suñu wé nga tok nga né naka la tudati nga né soldat bi wa fim nek ñu ngi fi. Su dëkk bi nekkoon in a state bo xamné government bi dafa corrupt ta corrupt ta corrupt de ñepp diko joy ci mbéda mi. Understand? Ñu ngi satcha alé li réew mi lé ngi sédo li ñu ngi def li dëkk bi ay pagé report né nit ñi li finu defuñ na li bé paré court ci defuñ ci dara police ci defuñ dara yow mi nekk as di army commander ndax fogu lo né sa responsibility la suñ la joxé à commande bi sa responsibility la pour nga change system bi pour nit ñi duga xam nga a man like Sana Sabaly su fa taxawé dafa né yes dina ko def dina coup d'état
1: non lolu euro la
0: moko wax ci TRRC bi ni Sana Sabaly mu né constitution bi daf ko jox right su politicien ci corrupté mu six government bi so man dama fogoné sa dañ ko indil constitution bi né ko dof bi wan ñu fan lañ ko bind ci constitution bi Sana you should not say that ona sang di ko ray di ko massage lolo tax soldat yi mu duggal ko ci sen xel yi ne soldat su gisee lu wrong ci système yi warna ñu jël is wrong amul lo right pour jël a government as a soldat ona sang so lolo su amé so amé fanel parel yoy di nga mëna suxi dof ya fa neka ba nga jox len you know things like wa fim neka dem nga ci ben pay serigne wala ne amna ben gaay code plan dara li lele you know so gene sarahi be ni mu nga ko lifin mu ne la wa dina gene sarasi koku du sa officer dof yoy nga am ñoñu nga clear man I know officer ba xamne de nga nané li taxone sa yaya jame la fin ko dafa jël xar dem ray ko ci barracks bi xawma lan la doon charity lum doon def yaya jame de ko fakk ni mom la sakal pexé mu daxone ko and you see those things and they do that in fact man degana from reliable sources ne 9/11 November Peter guy biñ plané be biñ ñu ñoo lifin dañ dem jëndal nak a whole nak gassal ko pa dugal ko sul ko alive
1: wow
0: because serigne len ko wax ne len so len defee li coup d'etat bi dafa succeed façon ni nit ñoñu lañ dé am ci système bi ño xamné there is a way you can beat them out of the system you know so gis nga yoy promotion ci so len bc on that sa test and everything you set sa ni nga tinké indi very sober people you can be there I can be there somebody else could have it yo
1: o do ay soldat rek ñoo
0: no, no, no, no, panel bi no you have just ñu matcha ñu gom rew mi bëgg rew mi xam fi rew mi nit ku ba ak in fact amna ño xamne suñu dugg sé ben so len né hello rek di nga xamne ñi mokkuñ waxan nga ñi seen lifin mokkuñ pour nga def len soldat waye da nga dem fofu ñu recommend la nga am ku duggo ci lobby la ñi lobby ñu né okay ki war nañ ko jox promotion mu dem yoyu suñu génné lolu ci système bi légui joxal army bi 5 years nga am a very good professional army with people ño xamne dañu am integrity be pare ku nekk ci sa ko da nga xamne ki ma ko lifin be pare gis nga lolu soko tegon ci army bi tay nga jox len di optionnel ku pass di nga maintain sa position ku fail di nga lose sa position be pare dinañ la retire be pare without benefit Peter exemple bobu mën na la wax ne suba officers yu bari dañoo op out ne okay man dina op out with my retirement dan ma dil di embarrass suma bopa because they will not be able to pass it.
1: Alright. And then you'll have a cleaner path.
0: A clean path nga xamne ñoñu you know dañoo xam sen professional responsibility and so on.
1: Absolutely.
0: You know that's what I think.
1: Ñu ngi and ak Cherif Samsudin Sar ci waxtan fi de faral de defal alhamis ju jot waxtan bi fim tolu mu ngi ci National Army bi nga xamne lolu moy won ligeyam ak security sector reform muy coffee time fi ci West Coast Radio wax nga ne we will have a professional army. What does it take to have a professional army? Just competent army personnel or amna lenen lo xamne moy yok professionalism bobu non parce que suñu baye hel right across Europe after Trump bim ñu wé yëngal gaay ne len fim nek ni duma jëlaat hee hiken waaw ku ci am sa problème daal honestement nga gëj duggal leen sa loyer seen poche yi ngeen jënd ak gànnaay.

0: ci bir kër
1: yes
0: mu ngeena nek ci bir kër dina akaya ken du am dara ak yeen way fek yeena ci mbedda bi
1: waaw
0: te am nga tay bu nonu ori gay bagn la yeek
1: waaw
0: you know
1: way nak man peter you know of course you bari dañ ko faté way gis nga tay mi sa daura later part of his government crime rate bi in this country xam nga egona level bi
0: baxna nga faté li ñu lolu
1: waaw
0: baxna nga faté li ñu
1: amone na time dañ daan wax ne jigen ñi daan dem ci xew yi duñ de ñina ñot takka seen chain yi parce que amna boy yo xamne dañ leena xaar suñu excès dañu dugg ci xew bi di dox seen seen chain yi
0: ci dem
1: ci xew yi di dox seen chain yi di daw
0: oh
1: it was that bad peter bañul ñep xamone ne crime rate bi demona time bo xamne especially biñ doon wax sa ne ndey an susu yi 1994 1996 dafa woon fi ben serious raid pour stop susu yi dañ amone ben operation base bu nek dipakunda ben ray
0: ci 98 period bobu nak man mënuma ci walu bari
1: oh peter crime rate bi was serious 91 lita sama dem mile 7 91 peter dama you know like suma dom ji dafa febar suma jabar yobou ko westfield ñu teda fa ma def fa suma 3 year old boy bi be pare ñu ngi am bena jigen buñ call mu jappale ñu awala tuda ngeel wéré koor ñu noda pitama ubi suma bunte bi rek gis opposite neeg bi ben way nga taxaw di saaj bagasi ci bir neeg bi wala sa rek dama don dem ci bathroom
0: bi waaw
1: mané ko hey rek pitamu budi paka bo xamné rek oursima xam nga rek as normal defense ma talal suma loxo bi ben tay stitch ci dang ko fil ci suma lifi almost touti mu yobu suma baram bi
0: ah yo
1: asanga be pare nak mu ne dafa daw mané ko non pitama tié ci loxo bi wala sa loxo bi tié paka bi ci la tié ñu bore mu daanu ma joka mom ñu daanu jigen gi nek ci lifin bi genn si ne lu xew gis ma ma nge waje mu gis dara
0: di
1: mu yuxu woy ma mom he was very powerful nak ñu xecio ñu genn ci biti ci lifin bi ci open lifin bi ma gis ne mu ngi ubi
0: ci état bi
1: mu ngi ubi bunta bi halfway xecio won ne bem genn way bima genn nak ci la am advantage loxo bi body bi genn na loxo bi def ma slam top lifin bi paka bi rot nak ma teeku
0: nga jot ci paka bi
1: waaw
0: okay
1: ki naxala tuati jigen gi dor di yuxu nebo si genn this was 5 am pita ñu xecio bi teeku tire ko gaay ne fokk ñu ray ko because the previous week or two dañ ray kena ci area bobu gaay ne fokk ñu ray boy bi mané len kenn duko fi ray because man la gagne ñu takal mako bimu deugal ma duggal ko ci suma boutique L naka R12 bi yobbu ko be police station Serekunda drop ko fa nek ni ma ko tiyel ma nga dem Westfield ma dem pita ñu ñewal mako bi suma loho bi pare ma delu su wat ne len ma ko yobbu ñu duggal mako ci suma moto bi ma yobbu ko Keraba hotel tay mu bëgg gendarmerie fa nek ma ko presse you know way bi ma ko jëlé ci police station bi Serekunda police officer bi nekkone in charge xam nga luma mo officer sa nga warona bay ki ñu ray ko ki def ñu gëteñ ci dëkk bi ki yahu go xelal ci dëkk bi
0: ñu xamoon nañ waji
1: ñu ne ma ki dank warona bay ñu ray ko ki dañ sonna ci affaire am on sa nga peter although you know in the end dañ ko yobu court ñu tej ko why guess what dama ñu discover sa ki suma mboka akhan la won
0: dang ma nax way
1: I'm serious dafa boka man seriously wa banjul la dafa boka suma you know suma mbokki su ki taka suma jabar you know ñu ne bu jax boy bi angleterre la nekkon mu tefa ñu indi ko fi auto sarga so mo ne ki sax suñ ko reyon how would I feel why dama la won rek ne pita man musna dox ci koñ gudi gaay genn ci ah no ki brother la sam la groupe you know ki brother la sam la motam man tay bi ma nek ci confederal bi goudi every day mangi sox suma fetel bem fess suma dox goudi because I was ready to shoot of course day dama ko day helat nak mané alhamdullilah reyuma ken because peter rey nit daf la hunt for the rest of your life. Ya ngi remember pa bobu xawma da remember ko ko ñi ñoom oje euro bori art cinema opposite arts koñ bobu
0: amona opposite dans la raison de voice newspaper film nekol
1: Diallo ben pa Diallo Mr Diallo Mustafa neka pa bi every year ñu satcha xari toboskem every year ñu satcha xori and this toboski dafa jënd har outil fetel tok di har satcha bi fatale ko lo ge le film bobu
0: ah legui
1: waji ñew ak jël ci har bi mu bay duga mu bay bam duga
0: ki yabatel rek
1: bam tiki mu ne ko acca nak kay ñu dem police topako ñu ñew be koñu sera ko la xam nga tay bobu police station fa la nekkon sera kunda nga wara joge koñu ñom oje koñ bobu
0: wa daf ko na lead ci street ci ko yor bu mag bi gay dox street nak ba ñom dañ ñew ni rek la ha gana pour dem White House
1: exactly
0: ah non
1: bam mel fi ne rek waji dafa daw rek mu soxé bal bi waji de ci he was a very important senior civil servant in the Gambia that Mr Diallo
0: listen
1: dama fatte turam rek you know first time why Mr Diallo so people know that
0: kena ci 74 yi
1: dinañ lay
0: wala
1: way gis nga pa bobu chala adunam yahu ona sanga dañ ko bëggona napal napal because of his condition be parene dañ yo ki dañ ko yaga di satcha xaris khutobaski li lañ ko lile why can justify you nga raise nit because mu nge satcha te amul weapon ñu yobuko mile 2 ona sanga mu nekk a big scandal kelifa go xamne you know ñepp xamone successum so demone kërëm gi is one of the best nice the beautiful house and so on why pa bobu fokk na ne ci la gëjë recover bem de ona sanga bebi mo de
0: sumay traumatize you for the rest
1: traumatize you mota nak dama la wone crime rate bi tay amone na hejna man dama ne rek security bi itam loku mu ne mané New York la dekone way New York security ba fa neka you know ega guñ nak legi fo xamné dañ la wax né China so fa démé mën nga tek sa dara fi dem 2 days nga fekk ko ken duko laal why because not only ne dañ strict about satcha why surveillance cameras ñu fu neka
0: ak education
1: wow
0: ak education
1: education discipline
0: morals in people
1: wow
0: xam nga it's very contradictory nga gis ko xamné you know mo fi gëna julité
1: wow
0: ci ñaari bor yeb la dé
1: wow
0: man julit la
1: wow I know what is julit moy
0: worship parce que non dafa am ño xamné so né julit lañ rek
1: ñu la fogné ci juma ja la julit ja am
0: nga gis fi ku julité way mo fi gëna dënga
1: waaw ci lay lima ñono wax rek nga am xam xam bañ ne clé fi uppa certificate mo fi gëna dëñ dënga
0: xam nga
1: lolu la
0: contradictory
1: waaw it's very
0: contradictory because every dinner lim la jangal moy
1: djub
0: first and foremost
1: waaw djub bi dal moy affaire bi ñew nak dila naxate dila lile yoyu mo fi uppa way peter man dama ne won man if I were to work on this security sector reform legi dama recalibrate army bi together with you know like even paramilitary bi nga xamne dang leena jox basic training rek wan len li fi even sude da nga def sa section of army soldiers nga bolé ko 2 or 3 police officers ñuy topato di lawful aspect of it ñi nekk muscle behind them because in after all sa presence rek deterrent la suñ xamé ni fi you know mën nañ fe gis légui ay soldats ni oy sol rek ditaren la ñi def lu bon di lañ ko xelaté am nga mën nga identify areas yi gëna bon nga stop len be paré nit ñi da nga xam sax ñi gëna bon ci dëkk bi so amé ko xamné pita suba be ngone mu ngey nelaw suba be ngone du def dara goudi la gëna su hé suba mu ngey fay rent mu ngey lekka mu ngey nan tot bu gulo xam lu mo def lolu moy entertain crime ci dëkk bi ñun ñep should be conscious of maintaining our own security
0: absolutely I agree.
1: It's not the only the police man nak yima diga mental health bokk na ci drugs ak yoy yeb dañ ko wara work on and then we'll be good to go
0: way xam nga nak lolu moy nguur so xasse nek naka tuda nguur rek lu mu ndi xew ci rew su baxé su len nehe ñu tagal
1: waw
0: way su ñaawé mom ñep you know ngagne la.
1: Oh yes,
0: all right. So every time bo xamene yes de gala do every day lañu ray nit ñi hejna dañ ko over, you know,
1: dañ ko
0: exaggerate. Why say you ben ray am
1: wa wa wa nga dikabe tuti
0: na nek a major issue. Well, like bi nek bi hewon la Trikunda
1: moy affaire
0: yi opposite jumaaji ba janen fofu nonu ci garage bi nek fofu nonu
1: waaw
0: ci niñ ko, you know, expliquer
1: waaw
0: kay ligéyal ma suma moto way wa ok mais ma jekali bi yo nga insist de dem pay ligéy bobu nonu onesang nga ñu fam nga
1: waaw lulu
0: jam jamat ko
1: waaw lulu nak lima la wax rek mais kej na koku mu ngi am problème ci kër ga mental health problem lima la wax rek
0: so legi
1: ol balifin so re nak ci nga soobane what did I do.
0: So legi lima moy we have a police that is overwhelmed clearly.
1: Wow.
0: They cannot be everywhere.
1: Yeah.
0: We have an army that is not seen to be doing anything.
1: I would have utilized
0: them. Learn some language there. Wow. We have an army that is not seen to be doing anything.
1: Wow.
0: So ñu def dara it ñun xamuñ le army bi.
1: Wow. Man I
0: police bi wax diga ne yalla ligey bi daf ko uppa.
1: Wow.
0: Wow ndax légi am nañ CDS bu es Ousmane
1: waaw
0: ndam mu ta tok ak CD Touré
1: waaw
0: IGP
1: waaw
0: ñu sét naka lañ mëna, you know, pool les resources waaw army bi ak police bi, you know, di patrol together
1: and even the SIS ñun defon nañ loko
0: exactly
1: ñun dañ ko daan def mën nañ am sa ben central command base bo xamné is permanent not periodical. Bo xamne suñu amé audience mën nañu wone né nit manpower waye fa nga put them through training nga xamné su amé bi ñëwé with the police outside dañu nekk under the command of the police su démé nak to extreme armed conflict police bi mën nañu step back and leave the army to work. Waye definitely man dama don reorientate the army towards that kind of operation. Waye xam nga so ñëwé né oh no army du def li army ni la wara def army ami ñom dé a like ami dañu nek engineers ami dañu nek fi dañu nek lele on sa nga dama dé wax sané gis nga waterway bi ñu wax ni bi ñu wax né naka waterway bi mala dé wax ni la joggé from
0: go to stream bi wow
1: peter man bo is my dream to rehabilitate that.
0: Well ñu ci dugal alel bu dof sa
1: xam nga né lolu man mako initier in fact bama ko force initiater dama dem né dama meet Talib Ben Souda pour ñu work on it ma dem way mënuñu connect xamna tay mbubu
0: wam nga ko tola gis
1: wa wa wa gis na ma way ni ma receiver dafa melni ku suspicious of me way xam nga tay mbubu just after the TRRC la dekk bi yepp nga nan sam sar ki moy ki gëna bon ci aduna si
0: wa wa moy li olof wax rek ku ñepp tuufli nga
1: to waaw ñepp ne sam sar ki mo def le ma la bëggona indil sama la doon wax bena programme affaire yi, you know, that solo sending issue wa na leene dama la ko indil tay what xamna ne time do am we can bring it another day.
0: Wa ñebal ñu ci tuti rek
1: waaw, you know, like ma endal le
0: bouche wa bo waka bi di naka to
1: ko to stream bi wa way malif ne ma dem ci Adama Barrow president Adama Barrow
0: waaw
1: ma explain lako ko and he was happy mu dama sar dama jema work on ñu ut funds to do that ana sanga be bena bis ma tese mu dama am nañ almost 50 million euros ñu ngey pare work on this way ci la gije dega anything about it
0: ka oko laj ko
1: way peter man nima ko don envisager man gisuma ken def ko ma ngey dega na fi ñu ko wax ñu ngey work on it ñu ngey jema duggal
0: la alel gu dof lañ ci duggal
1: way peter defuñ ci dara gis nga façon yoyu ñun man gis nga dama don utilize the engineering core of the army failen ci xaliss bobu ñu door di retract di naka nakala tudati
0: excavate.
1: Thank you, that's the word I was looking for. You excavate that place bi joko a depth joko a width joko everything lo xamne suñ paré because da nga wara xamne amna ko wa fini la ñu né ndox mi su tawé be siganzo dafa joggé fi Casamance di ñew
0: bay mo jojo
1: no because slope la no it is true
0: dafa am lu mu jur dé
1: why oh okay why gis nga slope la
0: wow
1: slope bi yepp nga daw ci out ci geej gi ni la dekk bi def so slope bi dafa ñew di daw ci out ci geej ñun bi ñoo nekk xalel suñ koñ su tawaan dañ daan suim ci mbédami because so ndox mi daw di gëna ci geej gi gis nga ko to stream bi mo dawé cha alaba ñew peter lolu amna noko defé lo xamné dang ko outal bo xamné bala mo yaxu di touru ci geej gi hegna muy rotate nga outal ko route bo xamne dafa rotate nga xamne mën nga ko retain the whole year way ñom they are not doing that xawma lan lañu liggey di gëna xaaliss bi ci lifin way coming back to lima don wax affaire ne
0: joint army police
1: patrol wow ne lolu they would have done a tremendous job doing you know be pare not only that police man bima nek ci army dañ nan am budget pour night patrol for soldiers
0: oh the police would have a budget for night patrol for soldiers
1: no man army bi amone nañ
0: oh okay
1: wow night patrol for soldiers
0: okay
1: yo xamne every night mun nga deploy soldari ñu dem di patrol understand nga hegna ak police ngay leena jox allowance bo xamne dañ ci gis son benefit
0: obviously
1: understand also lolu rek change na lu bari ci sen commitment
0: true
1: understand nga te xamna ne budget bi xamne xaliss bo bu nga fa ñun dañ dan tok yene sa duñ ko mëna use ñu dañ ko veya yobu ko ci benen department so yoy yep you got to look at it
0: yeah.
1: Créer le budget.
0: I think yes.
1: Defaral ko lo xamne police ak army bi su guddi joté dañu dem pressen. In fact su sax ne dang leena ñuy patrol ni mu nga na outal ay locations yo xamne fi gëna juma yi jaaka yi ak you know nga xamne jël la nit ñi day dem di julli fofu lañ leen dé rapino yoy
0: ñu dal lañ imam ñun suñ London corner bi imam luma
1: so motana gis nga jumaay fo am jumaa rek mu nga fa def bena you know security outfit bo xamne mun na nek rapid response force ci area bobu yep su gudi joté ku re woy rek ñu gëna ci way su gudi joté sax ñu fa doxantu ñu leena gis lolu yep di taren la way definir lolu mun nañ ko correct bam juk waaw so nga ne mo mosal la ci affaire bi I don't know wa xam nga Peter dama don am interview about 2 weeks ago ñuy wax affaire yi TRRC bi luta invite ñuma
0: yes
1: ki na minima wa yo fogulo ne li nga waxone time solo sandeng demonstration bi so fi neko nga open fire on them motax mané ko waw xejna lolu bokk na ci mune waw degg na ni lolu sax bokk na ci mané ko wal ni me warona call suñ ma callé at least lolu mom lu serious la ñu def demonstration ni le ma explain ko to lo xamne pita bindon na ko time bobu ma explain ko waye angale la ko binde wax ko ci angale ken understand ko mané harama wax ko tay ci olof li hew 2016 in fact bala no 2014 bala attaque 30th july bi day am moy gaay ñom ñoyon attaque ci dekk bi pour overthrow government bi the impression was ne army bi was so against jame ne ku dugal fetal yu mut ci dekk bi army bi dinañ la jappale nga danel soldari nga gandanel government bi and lool la gaay yoyu def dañ dem ba jënd almost $220,000 worth of weapons dugal ko ci container dugal ko ci gom nañ ñu ngi wax soldar yo xamne suñu excès suñu leen heey rek dañ leena jappale ñu danel government bi not knowing ne ñom suñu wax gaay ndek te NIA la ñoo waxal
0: well this is good intelligence hein
1: wow
0: it's intelligence work
1: gaay dañoo dem talk NIA di wax ñom naan leen yeey soor ñu amé bi paré nañ we will go with them ba paré émuñ ci lolu why 3 weeks before attack bi every day suma tole suma ligé ma tal suma réew bi di déglu ndem ci yalla ci pandri mbay mu ngey wax né this is the last month jame is going to be in power ne December 2014 moy last month jawar jame naka January 2015 du ko fi feka and I was like what ki lu xam luñu xamul
0: bi nga ne what da ma ngi foko ne ya ngi dem ci F word
1: bi dede mais what does he know that we do not know understand and then Peter day biñu attaqué moy di force pour wax ne attaque nañ dekk bi six nañ government bi ñu ngi def mop up cleaning des na some few spots
0: like a running commentary
1: yes so mané ki so xam nga lolu that tells me nema ki blow nañ cover what was happening long time bala affaire bi so ñi xamone nañ ni ñu ngey ñew ñu prepare len motay it fail so the idea ne soldat yi paré won nañ pour so len indé ganaay dinañ danel nguur gi mo push that operation into that madenen failure be paré amuñ ci lolu bi lolu passé nak

0: jerejeuf mbokki deglu kat yi onzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi sant yalla bu baax di julli ci sangub sangi moy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuy ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy gor ak jigen mag ak ndaw di xassal nuyo ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci west coast 92.1 fi ci kotu ñu war nañu benen yoon comme ni ñu koy défé rek ci al khamis bu jot ñu seen jaar jaar yi demba di len nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki gannaaw bu ñu nuyo nuyu kilifa diine yi kilifa aada yeb ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaanal ñepp jammate diko sakku ci yeen yalla mi nga xamne moy borom jaal jamm tekkum jammal rek mom jamm yalla na yalla defal ñu jamm e di ñaanal ñi nga xamne ñu ngi febar te dekk febar yu ci kër yi wala di doxale ak febar yi wala te dekk febar yu ci l'hôpital yi ñu ngi ñaanal ñepp yalla may leen wër ñu jitu yalla yërem leen digal leen ñu ciabi fété gannaaw wala ñu ci xatxal wala jaaxlé yalla teggil leen ko delo leen ci ligënte gën ci ñoom ci dara jay muhammad sallallahu alaihi wasallam acca mo ngi nonu suko defé rek ñu waat nañu muy seen jaar jaar yi demb di ci indi ay waxtaan yu fassantiko nak legoleg ñu indi len tem ay legoleg ñu setol way rew mi wala jangat bi ñuy am ci rew mi ci jamono ji muy doxé ak yenn yi ci rukki keri yepp lañuy waxtane inshallah fi ci keur ici fi ci west coast 292.1 fi ci kotu way non lañuy nuyo suñu yaay adjaratu ndey pané ñu ngi lay nuyu di nuyu baye modou kassali di nuyu oncle docteur alaji ba ma ngi lay nuyu lu bare bare di la set mr fall mr kroubali adama lay face anti mari meng cham anti ramu camara ma ngi lay nuyu di la set bu baax soxna alima ñu ngi lay nuyu di la set di set mbollem ñi nga xamne sa suné ñu ngi top pa modou jeng ma ngi lay nuyu lu bare bare bro ba ya ngi am jamm rek di nuyu pa modou aliou jak pa modou aliou jak ma ngi koy nuyu lu bare bare di nuyu honorable minister ambassador cheikh omar fay ma ngi koy nuyu lu bare bare di nuyu mbollem ñi nga xamne rek ñu ngi deglu kulim am ñoo tepp waye ma ngi len di nuyu ñu déssé ci waxtu mu ngi non xëc ci jëm ci jeex momit waxtu yu xaruñu waye ni ñuy def rek moy duggal ko mu dal di nuyu soxna jaaray jallo debbu pulo lay wuyo su ko defé ñuy dugg ci waxtaan bi tay nak li ñuy waxtane moy lenn lo xamne sellu nañ ko ci rew mi muy walu ray li nga xamne bari na lool sa yuñ fogué ni dal dina wañéku rek da fay melni dal affaire yi melni nit ñi yeguñ lool wala ñi def yoyu da fa melni ñom duñ dé yegg li ñuy def lan la ak lan la leen mëna jural da fa melni dal affaire yi da fay gëna yokku comme ni ñu ko waxé last week tamine ci Johnson yi nga xamne campé yi le yu bari mo koy indi ak len lañuy use ni le lo xamne daf lay tagalé ak sa sago nit ki nak bu taggo ak sagom lu ne man nako def ba paré soga xamne mom mo def té fekk be wayna mbous yu yépp naka lañ wara mëna défé naka lañ wara mëna jaaralé ñooñu ci yoon wala naka lañ wara mëna doxalé dal ba nga xamne yoyu dootul fi am wala dal mu gëna wañé ko because deug bari na légui diw déna jam nañ ko paaka diw jam nañ ko paaka diw agressé nañ ko door ko door yu metti yu gañ yaram yoyep mu ngi xew té lolu deug Gambie gi ni mu tollu lolu dal waru fe am té ñepp nak ñoo wara juk ñepp nak ñoo wara juk ci lolu nak lañu nga waxtané su ko défé jaaray ma bay la nga nuyu ak askan bi di la nuyu no def
1: bon fi jama alhamdullah
0: da ko yeb bu baax
1: sante yalla
0: ngo ñu bay la nga nuyu askan
1: ah di ñu ñepp fi ci west coast 92.1 photo ah dina ne des war nañ gej na fi ah yaram bu tere rek la alhamdullah
0: ma sha Allah
1: ah di nuyu oncle Coly Faye oncle docteur Alaji Ba oncle mo oncle Alaji Idissa Jabate oncle Baye Barrow tar yalla su sede ce kaw oncle Keta Farato oncle Ibou Cham USA oncle Souleymane Ba oncle Pamoudou Diak USA oncle Adé oncle Cheikh Omar Faye ambassadeur oncle Modou Faye oncle avocat Diallo Santiaba anti Marie Mbenga anti Adama Lifeis anti Ndey Pandé koku suma yaay anti Ramou Camara Fadiara koku suma yaay la anti Hodja Kébé anti Hadine Ndiaye anti Nana Ndiaye anti Fatou Mbodj anti Mawa Cham anti Adjaratou Bomlo anti Ndey Sega anti Leysa yalla su sida ci kawam anti Bintou Mami Moussa anti Aïda Diop anti Hadi Diop anti Ndey Touré anti Fatou Li anti Bintou Diadju anti Beti Kotou aji Hodja Dramé anti fatou sosé di len nuyu yeen ñepp fi ci wescos ah ada bari fatima bari ke wa ci se fo mo kansulo ñu jossuan mo broda is ibama mende ibama jadi bay sota be me konton na mustafa cham abdou cham se ndaw lamine pané sulem bay hallelujah samba ndjay fafa ba lamine wari ali touré mohamed lo Mustafa Sila, Ismaila Diallo, Ramalana Bari, Siaka Fall, Ibrahima Diagne, Abdou Karim, Baye Madi, Amir Tidiane, Aboubakar, Banjulundi, Morsi Semase Banyu, Ablaye Sila, Hariti Mista Sila, Hariti Mista Mendi, Seni Mariama, Dijan Jax, Afiru Rio, Usenu M. Diop. Obina, good morning to you. Mr. Kurubali, Mr. Fall, Mr. Tal, Mr. Diallo, Mr. Diop. Mr. Baji, yalla su sede ci kaw Mr. Fahim ma oncle Mr. Ibrahim Gay Koto Mr. Majabu Gay di len nuyu yeen ñep Imam Sar pipeline di len ne des wat nañ fi di ñaanal ñep jaama ñu endo jaama yalla jaama yaaga suñ ndew mi Gambia di Ismail Nkos lañ ko xamé won legi fa naane kan waxatul ko gejna diñna dega ko ko wax di smiling course waaw
0: lu taxatuñ ko
1: ah yalna yalla dafa ñepp jaama ñu raxas xoli ñu ene wonte jaama ñu bugante problème du ñaka waye bu ken ene sa ben morom lu bon be diko ko def ñu ngey wone reyenté rey bi rey bi Gambia waye amna leneen tamit lu nekk ci suñu biir ñun nitu ñu le ñun Gambian ci mosse bañante bu nekk suñ digante hatred is too much
0: modé
1: indirect
0: bokk na ci li indirect
1: is too much nga bañ nit rek dem ba ci extent bo xamné yow fo tok nga ko yaha fo tok deram du set way yang ko gis dit mu ngey jog di dem nit ak ngey ré féka lu mo dunda su tédé mom kenn lu mo dunda yow xamuloko na rek la mo dundé way su geyni smiling face na mo woné foko gis mu ngéré nga né ki adina mom ki amu dara lu ko metti wallahi koko su tédé goudi wala bu wéto mom kéna lu mo dunda lolu yalla rek moko xam nañ len éné wonté jaama lu way am nañ ko ko éné wallahi ya ngé ñéni féka yo koku sax yo ya ko tané xamulo ci dara nit ku nekk su wété rek xam bopa billahi nit tu wété rek xam bopa ñun man da nga gis ma ngay réni ay way lo xamone lumay dunda sa ndey say bu ma gisé ndey san nga ma wa té say bo julé ding ma ñaanal waaw say bo julé ding ma ñaanal motax nañ leen iné wonte jaama nit ku nekk ken xamul situation nit nañ baye buli wonte bi nañ baye di buli nit nit yépp émuñ man numa nit ki man numa muné nga ma bulli may taxaw di défense mo bop outé na kenen man nit lo mo wax suma la ko bëggé délo na la délo bama la jël
0: manam ñu bayyi di waxal nit ki
1: lu bon ba paré comme di touti lo nit nañ bayyi di touti lo nit yo ko gis ya ko genn
0: wallahi
1: fi ken gennul fi ken
0: lolu nga wax non dafa yaatu dé
1: fi ken gennul fi ken ku genn yalla rek ko xam
0: wallahi ndeysan
1: ne lan bay di touti lo nit di bulli nit ñi ci sama début bulli nit ñi in real life for what is in yo ko ko lu mo dundé yo xam loko yaangi ko gis mu ngey ré yaangi ko gis mu ngey foko gis fi ko ko lu mo tunda mo yalla rek ko xam nañ lan oytu wonte suñ biir yeenay nak bu ñaané yalla def de nangu sen ñaan de buñ de heb nit de wallahi ya ngey def nit lu ko meté mu éw ñaari watu ñetti watu ci gudi mu jappa be set julli talal loxom ci yalla mu ñaanal la wallahi daf la dal ya lamiñ bi yalla xam ku lamiñ am barké motax nañ leen oytu wonté bu baaxa baax topani rek topani koku deful la wolo koku foko gis koku lu nekk ci bu fam koku yang ko ñe fe ko koku ya ko tané buñ ci joggé ci lolu ñu ñëw nak ci réew bi konka légui xamu bon malaika lañ wacce gambia legi malaika bo man parce man ray bi ray daf ma tital because suba sa sumay gene sa dama wara am nit ku nekk legi soy gene lemul sa bopa de parce que xamul na di nga delu wat sa ker yaange gene de ngane yaange outil ndadi nga delu wat sa ker
0: lemu wala fidaw sa bop ben
1: yow xamu ba ban lañ sédé nañ lemu fidaw suñ bopa suñu gene nañ lemu di fidaw suñ bopa because way ak la top yow xamulo ci dara
0: waaw fekk mom yag na la top
1: fekk yag na la top
0: okay
1: parce que légui gis nga luñ don gis ci fimi nigérian mu ngi am dañ nit mu na yoni nit ci yow sax parce que da ngeen méré wante mu yoni ko di mu
0: manam fay nit da ko defal ma dara
1: waaw wala mu yoni nit koku di kiss kiss sa affaire di la lijeenti pour la pour nga yaha koku at the end of day ma ñew man de yuma ne ka di gis ni yalla yalla sédal sous ñun ñu sen kaw way ray yuma gis ni yef ci gambie bi xalé ndaw ñoko def
0: ba paré légolé nga gis ki ray ak kim ray bo len xolé sax
1: bo len xolé ñoñu suñ taxawé ni sax buñ taxawé ni sax xam nga ne ko ñu ray koku mën na door ki be takako fa ñu ma jël exemple bi ci Fadji Kunda ray bobu xalé bi 18 years la am mu ray boy bobu té boy bobu moko mak boy bobu jëmam ak koku jëmam du bénna et ten years yo mën nga jël nga jam nit et ten years
0: wa xam nga kan suñ démé ba 18 years xalé 18 years di xelat
1: di jam
0: lolu lu jara baye xel la lu jara setat la
1: te kum jam moko mak te buñ taxawé koko ko mun way gis nga gangang lañ am gis nga gangi yaayi nañ every time ñu wa gis nga yaayi nañ lijeenté sen doomi
0: yaayi dañuy wax bëgg de ay jara yaayi sa yu ne yaayi
1: way tamit banta fuñ toyé nga ko jubanté
0: waaw lolu am
1: do bay bi mo nga ne dang koy jubanté
0: de
1: sa doom yo di bi mu nekké xalé mu ngi sa onda ya ko dafa lu nekk time bu nga ko wara wa li baaw day defé ni diko advice daf ko saxarin muy tok sa bor say bu nekk so amé dara nga ne ko am téyeli dama jëndi li nga yar sa doom ci diiné bo nekk nga yar ko
0: waaw
1: ci diiné bo nekk ragal loko yalla waxol wodiko wol li yalla kuy yalla
0: fekk mu gis ko ci yow it nak
1: waaw way ñun yaayi taluñ dara gëna internet ka gis nga ka bi kay yu ñoo topani suñ kër yépp yi ahuna ngir ka ñun jigéen ni taluñ dara nak ñun ñëpp la taluñ dara jamono bi ya nga ka bu xew dew mu ngi ka ki lum ko wax gis nga yum ko wax si yoyu yo sa neega ngay taka sa doomi ñu ngi su leen ne sa doom yoy tam ka yoy la ñoo sétat
0: té mota olof mu ne bala nga xol sik ci jambour
1: sa sik
0: xolal sa boss bopp
1: ñun ñëpp ku nekk amna sika billahi bo mo topé dima lijeenté di nga gis sik
0: ko yangi bayilu
1: at the end of the day ñun ñepp ku nekk am nga story bo xamne sa ci sa life bu ko loko read out loud bu ko kan xamal lako
0: wa yow ray bi dafa da nga ñew rek doore ci yaay da nga japp ne yaay tamit ñoo
1: tagat seen doom because man always yaay lay wax duma wa papa yi xam nga luta papa yi wo diga ne yalla dañu keena dem uti yaay la yalla yalla amna lum ko jaglel mom moy bir 9 months bena besar ko reim ba pare moy nampal domam bi fo how many years 2 years ak dara ñeneen 2 years ñeneen 1 year ak dara yo sa dom bi ya ko hol ya xam ban façon dom la yo lu nekk ya ko gis sa dom du ko bi
0: first time dañ doon wax ne yaay duñ den nampal motax sen dom yi am fiti gaynde ñi am xelam nak ñi am xelam mbam way legui dafa melni nampal bobu gaay nga nampal legui de way terou affaire yaangi gëna doy war
1: man nekk dama tiit de suma la wut ban dama tiit man dama tiit de gambe nu mo demé ni jëmul fende billahi gambe lu mo di mo dem ni ñu ngi sétan lo xamné fi ni billahi wala tal ko suñ oyto ñun ay rayante mo fi am yalla nañu ci yalla Moussa
0: acca tegal sa baram ma duggal yeek liggey yebane su ko defé su fa joggé rek ñew and ak yeen waye ubi len line yi tamine ci 7990995 ñu and ci yeen fi ci West Coast 292.1 fi ci pour
2: hello Africell family, have you benefit from the Africell CUG plan?
3: Can you remind me a bit about the CUG plan?
2: CUG is a cost effective plan for companies employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each order for free.
3: That is amazing. What do we do to activate this?
2: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
3: Wow! Only $100 per subscriber?
2: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
4: Where Africell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
5: Gambia, some things just move different. Africell brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any Africell outlet nationwide and get your eSIM.
4: Africell, nyoko yor.

0: Wow, bismillah. Hello, wow. Si keur gi la staté.
1: Grand place di smoke di nan def lu nek ku romba dañu saga ko comme bi dañ ko normalize bayle ni dañ ahmadi bayle su yage
2: no
1: def dara nga xamne dafa li fi community bi e pare tamen fi paka paka legi dafa yomba torop pour jenda pa
0: ko
1: dem rek ya ngay ji jenda pa ak state tamen dafa wara xalat ci lool
0: ci
1: set maynoy bu su ñewé pour jenda nga bañ da subi regulation paka dafa yomba fi torop
0: li
1: té plain clothes itam police nekul né always patrol bi uniform ngay sor sometimes da nga def plain clothes ñu mingul with people da nga detect crime bala mo xew ak lo tamé lañ ko way uniform suñu gisé uniform men ñu ngey ñew rek dañoo daw la
0: wala ñu gis pico
1: bi rek
0: ak kër yi ak bari sax
1: té intelligence li lañ fi so lool dafa bax trop pour detect crime jërëjëf
0: jërëjëf jërëjëf mbokk mi ñu koy jaajeufal su ko défé jël kenen ci line bi assalamu alaykum
2: oncle Alaji, docteur ba mo ngi la
0: ñu ay cha bismillah
3: ay ra ziaré
0: ñu lay délo ziaré bi wër
3: ci bilim ya yi digal la responsibility ya yi la parce que ñun li ñi jangal diiné jangal ko moy ñi né so démé ba doon wu xambaané commencé am so joxé ñi né joxal yaay
0: waaw
3: da bu ko jox papa ñu né la dédé joxal yaay ba muy ñetti yoon
0: waaw
3: ñeta yoy nak dafa mengo kabar ga ak rukoba ak tayaba ñu ñeti jënkane yoy ñuy fédali coloré ci bir jaaka yi ndax ñu ngay xamné coloré gogu la ñoo fédali noon suñu xamoon loolu yarën bi dina gëna yomba waye nak ñiko wara ñiko dé disloubit biñu jino ben tay biñu dé jaaré ci bunta biñu wara jaar té nak ñun goor yi ñoo opposé ci ñi wax té la jigéen yi fa commencé di gëna bari goor yi ci wax ñepp di leen di dégg di wara jàng di tatané ci ñoom demba na goor yi ñoko waxutoon nañ ko warona waxé parce que nangu ñoo jàng métier té métier moy aduna ñu ñi jàng ñu système bo xamé né yépp pen ak pépala ak khalima ak aliwa ba ñaar yoy yu bo ci jëggu wut yow até wuñ ko wax ñu xéeb la bédilla tutilla bédilla may duna doxandem tipi nga deka may doxan duna doxandem mané li yeb da koy bidu bala 70s 80s
0: jerejef mu ngok
3: ñu ko experience mo tax ma ñu jéalé fi lu tax ñu pom ko bomé lan mo tax ñu pom ko bomé ñun askan bi security moy number 1 gor moy fence gor mo moy bu neeb bi nebi mu te bir nebi fa la jigen ne fa la wala meñe la mo meñe la ki ki ko ki di wara sentu elegant ci bir li yepp dañ ko baye gëna ba paré bu ba bax ni dina jamono bu ñepp xamé dañoo won
0: acci jërëjëf su ko défé rek ñu gattal ko rek ñepp man ci bokku ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
4: wa bo na ngeen def
0: ñu ngi sant yalla bu baax turu
4: fooy programme bi amna solo trop
0: acci yaang ci bir
4: think currently li mo wara nek waxtan bo xamne almost all media houses li lañ wara tek parce que dafa bok ci lo xamne mo ngey defar society
0: okay
4: waxtan bo xamne mo ngey defar ay jëm system bobu nonu deliberation ci mo wax yépp li digal way lu fa nek bro man dama feel ne li dafa yaax ci won nañ fay mëna tatane xam xam because ni deglu lu bëtt ñoo ñu upp xam xam ni ñuy wax
0: okay lolu tax lolu ko ñu bi lay
4: society bi dafa am problem man dama fi ne ñun to be honest den sagan luñ mom suñu wala ada ak ciosan degal nak tay dina gis ño xamne youtube dañoo baxo di julli torop way jiko jane ko fa ñariñ wa dem na even ci school ci ñariñ wa dem na ñun dañ jégalé ji lo xamne definitely lu way tuba bi la way dafa am yo xamne da ko momalé sa bopa moy yarin ñun yar lañ xam defar doomi adama lañ xam
0: wallahi deug la
4: on astanga luma wax ni ñun yi yëp dañ ko saga de tek ko nili bu ko jël lo xamne momuñ ko te andi jambour bo fa démé yag dang koy bay
0: fekk fa borom
4: on astanga bo démé ci kër ya even man dama ko dé wax ni

0: digante jëkër ak jabar yëpp it's all a problem li yëpp daf ci dé nek problème té bay amna lo xamné bu da nga ko bëgg def sa doom wala yaay bu nga yar doomam yene certain ni jëkër ja wala yaay ji dafa bañ bu def xalé bi ni té dafa nek an issue té xalé kën diko jël na def ko comme bour ala non dé xam rek bu mo li nama ci yow la on jëkë
1: soko jëlou dé bu maggé jëlou la rek
0: wow so and it's a problem you bari lañ ci am par tamit society government tamit comme ko digé wax ni dañ wala standi sen institution ci nañ tok waxtani dikam gis nga ñun problème yi bala nga la wax lay bu sax even problème yi ñu neen gambe dafa ndaw trop bro def dama ko lay wax ni gambe one thing lañ wara understand ñun ñepp bokk ak ndey ak bay xam nga ko ndax xamulo ko ñaka xamanté nit billahi wala tane bo lay waxtane be ci bi ndax sa bay xamanté na bay wala sen jaay xamanté nañ wala sa mam xamanté na wala amna liñ bokk wala liñ
1: jax lolu lu am nga
0: billahi wallahi tane so gis nga sen yefi chaan ñu am ci politique di duko ci walum xet di duko ci walum askan di duko ci walum waso ñun xamuñ ko sen facebook so di nge facebook té bro da ngay am nga xar ku nekk nga ngey topon ci ci identité ci jidulu ci doy mu na xam
1: dëgg
0: war dëgg ñepp bokkal day ak bay da xam nañ ko da xamuñ ko
1: ndeysal
0: man mo tax mu ne ko men dañ am responsibility pour make sure ñu unite nit ñi ñu xam ne ci political party ñi ñepp ben lañ
1: jërëjëf acca jërëjëf ñu ngi jéggalu rek ci ñi ñi dog parce que bëggu ñu dog kenn waaw way dañ bëgg rek ñepp xati ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
2: alaykum salaam
1: ada bari
2: yes na xam na ngeen def
1: ñu ngi ni rek sante yalla alhamdullilah
2: bala ma jël time bi
1: acca yaa ngi ci biir
2: dama dama do setan tiktok bi
1: waaw
2: parce que dina la ko forward
1: aha
2: ñu la dafa am yena gang ñu dé tassé jola ko na ci bena ba
1: waaw
2: ñu ne ñoñu about 300 people lañ
1: day
2: ñu ne ñena ñangi jogé faaji ku ndax ñena ñi veli nga ra ñena ñi laati ku na jama ñena ñi jogé fa dañ lay destination yu bari lañ wax ñu ne suñu tassé fofu nonu ku dé ka ngi tiyé paaka tiyé jaas dañ lay rafé non li ñi boré bon don sayit nala ko fo de ko li mo wa diga la dé wa li ma wa moy jola ku na gogu non dé wara tik ba bobu ba bi ci ko tali bi la neka ona sam diko sunu be ay 300 nit di duga ci bi dekk bi ci yagi fan la ni ni gel
1: yagi ñop wa dekk bi
2: de pare di nga li ñoo wa lamine chan affaire police police mu ñu ñoo nekk ci kona bu nekk gis nga rewande gi mo fi nekk xalé day rew da nga am sa dom mu tey pa ka nga dafa am fit amu fit da ci yarin bi la ana du tay bu nonu lan lay amone he hani mata ko mata lay amone de wa legi paka tay bu so dege sa kunan dama la jam dang ko do moytu da nga diga sa yane la moytu ko kom paka la foye wa legi hale paka la ñoo foye hale dañu amé paka jam la sun la jame den dara new last week saturday wi bu so la dama dem kan fin emergency bi dafa am ko fa yo could you believe ma fa tase netti emergency yo amé jam paka la kena ci boy bi dañ ko jam ci pohota mu ne harita mo do hulu mu ñew di até ñu jam ko di ñep te ko ko non tammi mobilise nañu tammi de mu ne dafa dem fayu ji
1: hmm
2: yaay ja nga nek ku tehet ku ñora di ko xam ne man ko yo ko mu ne man ka lay def man ko yo di ne man ko bu waye ni de man ko sa dom bi su fayu dafa gina miti
1: hmm
2: because su demé fayu ray ko ko non du sen dafa fayu de
1: net mu na dem fayu sa mom ñu ray ko di
2: man ko fayu always de blade jural musiba man ko su demé jam ko ko non nim mere man ko mu na ko ray te su bu ba dina ko regret manako boy manako jam lañ dama nga faj bi wër ma def ko police case no mère lutu mako def manako ñaanala manako tan bi nga xamne lima la wax ni moy jam manako nga dem be jam duga kasso manako kasso bi hatna bari na nit
1: jerejeuf
2: manako sukural len sen parenti way lamine cham nit ne ka moy ñaaka yar xalé de yar wo sen sago da nga am sa dom bu goor lo mo saga la ndey rasal keur gi yeb ken du ñame ñu yeungu dafa nelo be 12 fo la wonako lok su ewo ken du wax ko wax mu saga la ndey lu tamé néna ci wol
1: dedit
2: mon ni mo yara dal ma
1: acca jere jere
2: yalla dole jappale dal
1: amin yara
2: jere yalla yu nekk bi nga def
1: wa baxna jere jeuf adabar yi ñu koy jajeufal jël keneen ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam né def nak
1: ñu ngi ni rek sante yalla alhamdullilah
3: da ligé bi
1: ñu ci kom Mustafa
3: mam mamelane
1: nam
3: cham
1: jere jeuf sira
3: né def nak
1: ñu ngi ni rek alhamdullilah
3: wa té mo isi ngeen tokki bu am solo
1: ok
3: ñaan yaa mo dimbala ñu comme jaaray ñu ko waxe rek yalla yalla raxat xol yi bu bugante man nak leena moma jaaxal nit ko xamne yow gis nga ko am nga mere ci mom affaire am tayo amul ben régime
1: lolou mom da am
3: man lolou jaaxal na ba de man dal lolou dama jaaxal
1: naka nako nit di defé
3: nit ki de bogoy mere mere ko ci lo xamne yalla sin borom mi dako ci mere
1: okay
3: yow sa bokko ci nga am tiyab fay na mere ko ci lo xamne na mere ko ci lo xamne yalla sin borom bi al wala yaay loru yan yalla musa ci lo
1: amin ya rabbi amin
3: yan ni yalla dimbal ndaw yi yalla arben
1: amin ya rabbi
3: señ baye yakanti bi da tare am amé ci tam lu balal ñu jangi métier
1: métier légui xalé la ngortuñ ko jang dañu contract la modou
3: wallahi métier amul moro métier métier mo nek goutu ngir la man jar na ci wa digal na yalla ci nek ni mo alhamdullah ma sha Allah ku matte rek do ma xeb de
1: jerejeuf
3: xale nañ jangi metti
1: ok jerejeuf
3: yani yalla dimbal
1: amin yalla amin
3: bana jerejeuf jere cham cham cham
1: ah wala jerejeuf mustafa silla ñu koy jaajeufal jël keneen ci line bi assalamu alaykum
4: wa la famay ni ñepp dina wax bi dañu wax
1: metti wa metti
4: wa xam nga kon do bi dañ ko ra ko xala ci ci curriculum
1: metti ak jang ci li nga xamne mom lañ fi fek
4: dañ wala setta ci curriculum bi ci school curriculum bi bo wone ngor xolat
1: ok
4: parce que lu mo jangal di dentu prochain développement de pour développement de cabi ni ci ndaw ñoy mëna am liggéey ñu ci tuba ci dal ñu statistique production ci ñom dañu ñëw da gritis lañ ci baye ñu ci ndaw ñoy mëna qualify ñu am liggéey wax di dañu nekk drop out do passé ñoy nekk ko la criminal statistique de cabi soko criminal ko fa fa fa ni set problème fa la commencé da nga amé indi kala ba légui dañu la toga cheta ci ñu naka lañu wala développer ci dëkk bi waay ci dara sa ci rek togo 5 ko ñu seen bokk la lañu jox ñu seen seen mo da ku nekk am nga alerte ko bañ ci dëkk te dëkk bi su su ñu li bay su
1: dëgg
4: la lu ngeen nga wax ñu mo ñu dal ñu mo ñu dal ni ñu ñu ta ci bo ba tay na so gi ci channel advance tay channel mi na di turning point danga jaga skill at primary level danga jaga naka lañu famé nak at primary level danga jaga naka lañu nafé ci gej bi at primary level bay na tane ada grade 9 danga nek nga fa kat bu qualify way ñu dañu nek ci ci amal asan craft plus plus ka fi nañu lan jox té dañu la jëw bu ka ci pere danga jaga li nga ñu nafé plus ka fi do lu nek ci la asan craft ñu la ñu ci daye tuba bi bayil ci ci gox la ñu continuer lolu
1: mom ñu koy jaajeufal su ko defé jaaray ñu ñew taxaw tuti bala ñu jël yeneen école ñu ñew ci li nga xamné ñu bari wax nañ ko fi xalé yu yara di kuy yaay yaruñ police mënu ñoo daj fune nga dégg tamine fofu ñu néla ba bobu nga xamné téméri nit ñu fa ñew di fa dajé yor ay pack ak yeneen yu bari yo xamne mu ngi ci rew mi ak Johnson Johnson yi nga xamne bo yang fa campé mu melni amuñ liggéey danaka goudi bo di suba nga len di gis fofu légolé ci campé suba be ngone ñu ngi tok té buñ togué lan lañuy def brada baangi tégué ñu ngi rap waaw ñu ngi tux rek brada baangi tégué lo rek nga dé gis so mu doon lo xamne tamine lu jara taxaw selu la waye lu jara baye xel la lu jara waxtane la nak waye ndax tamine wa koñ bobu tamine war nañu mëna tok rek di sét lolu du wut né dañuy fayal suñu bop waxuma né ñu fayal suñu bop waye war nañu mëna communiquer ak ñi nga xamne ñom ño yor karaagi ci réew mi nga xamne façon yoyu ñu man leen di tass go xamne tay yu bari lu xew ñu ngi wax né xalé bi légolé nga yar sa doom mu genn mel neneen because xalé bi def jam yeb ñaarel boko setlo buñ ko sété ba set ko amna lum laal té lool yeb mu ngi ci réew mi fu liñuy laal fan lay joggé ñan ñoko fi indi ñan ñoko fi duggal yombal ko fi ba nga xamné xalé yi ku jot jël num la nexé nga koy jëndé num la nexé nga koy yusé xalé légui holoto bouteli wonjo sax ndax xalé liñ ci def holoto ben nan fim tolli ni ndax xalé liñ ci def amna nan yo xamné sax mom dañ lay wax né li la yow soko yusé li légolé xalé bi manis la dé tux dem bam yaga mu tux tay bi doyatut ko mu commencé nak ci laal yenen yo xamné ay sous ak ay yo ken xamul so koku nak bu démé bé xamatul fum tollu lum def rek da fay fogné lu bax la so lool tamine nak naka lañuy def bé
5: rewante rewandé rek luma la doon wax rek ñun suñu generation bi ñun suñu ñeké yaay té ñun tuñ bopa ñun yarawuñ ñun suñu generation bi ñu néka yaay té ñun yarawuñ suñu doom yi ñu ñomé naka la ñoo yaro
1: because dafa am gambien
5: ñu tuddu ñun suñu generation ñun suñu generation taluñ dara ganaw luma la ko waxé rek
1: solo dem xew
5: akay ak topani deful la dara ñun suñu generation ñun lool lañ tal diw duma raw suma gisee nit diw mu solo sa nit yi diko compliment loolu problème la ñun lool lañ tal
1: kon jiko yo yakku
5: ñu compete ñun suñu generation légui ñun suñu amé dom ñun suñu domé ñu lañ di yéré ba paré ya ngay duggal sa nopi dom yo sa domi dañoo tok nit ngay waxtana ni di yahako ko di wa ay wa yu ñaaw sa dom di déggal loolu yoy non ñun suñu generation dafa metti
1: wala dom juddu nga lett ko wala nga kot ko wala
5: nga ba paré yow all the time nit suñu ñëw di jox sa report sa dom bi daf na ni suma dom bi mënaluma ko dara wa so weto sa dom bi kula door nga door ko wa so ko mune jam sa jam ko ya ngey diga yo dugal nga lolou su nopi xale
1: waaw
5: yo yaay bi parce que yo yaay bi ya ngi melni man
1: dugal nga gis
5: yaay ko xamni yi dañ yarom beeda do pare jeul suñu la meñ yi sap ko be nga xamne ku ñu wabbe na mën nañ ko wo fukal te wor ko taluñ dara legi yo sa dom bi dugal nga lolou su bopam bi xale bu ndaw ay 10 years 14 years muy jamaate commencé di jeul pen sa di jam nit sa
1: fofu la koy doore
5: jeul pen di jam nit sa jogal ngay gis ay siso yu ndaw wala ay yo xamne yu ndaw ci ay posam sa jemalal teela lijeenti sa dom bi waaw xale sa dom di hulo ay nit rek sa ñom morom yi xale mi dama la risa dama la jam yow de budé man la man ma nek ay yaay bi duma nelaw fon yoyu suma dom bi mu ngey tekku xale bu ndaw di tekku yo man fumay nelawé at the end of the day yaay luñ ñu ñoo chaané moy ku sa dom jam fi nit yo yaay bi yaay duga problème duñ wa papa bi biko buñ tégué sa dom gëna kontu war yaay dox be sa ay dalal di dom outil wollo di dom outil ndimbal c'est que papa bi bu éwo mu ngey dem doxi dab tigué ligéyam biko yo la bayé ay njobotam pour nga yéral ko ay njobotam mu dem outil lu mo indi ci biké bi yo yaay talulo dara gëna sam baay talulo lijeenté sa dom talulo dara yaangi baye sa dom mi moy lolou talulo ci dara ñun suñu generation ba façon generation la ñun suñu ñaay yéré wu ñu won li
1: motax mané est ce que
5: suñu ñaay yéré wu ñu won li
1: diko yaaku rek because diko yépp liñ tek def liñ def ci ñun rek moy mind your business save your life ñanam ken falé tout
5: man lool la law man maangi ni man exemple dama dew man suma magi bopala way amna yo xamne man dama ko di ragala de because dama dikak suma yaay
1: waaw
5: man suma bopam man dafa am yo xamne dama ko di ragala de because dama dikak suma yaay
1: nga jomb ko def jomb na def li
5: lolay tax ma jomb ko def because dama dikak mom jomba na ko def because xam nga la si yareen bi la tamit because man mangi dikak suma yaay man ba legi man dama ragal suma yaay wa lutax xalé yoy ñom mënuñ ta ragal sa
1: ñoo non way loolu nak yow wax nga ko ci ñël ben ci yar bi la ki dem ba magat ba mag di ragal yaayam dañ ko yar
5: wa legi lutax xalé ndaw yi ni ñun ñu ñoo jur ñun ñoo mënuñ leena won
1: way ndigam xalé bi ñoo nampal moy door yaayam xalé bi ñuy nampal moy mer rek commencé door yaayam
5: gis nga fi liñ fi wara gis nga fi nga lu fe ñoo am ci billahi walay tala gambe gis nga suñu geene wut li fi da nga dem jam family jambour family bobu tam ñew ngeen di jamanté
1: Allahu
5: Akbar yalla ñu ci yalla musal nak dina ñew tolu stage bobu de bi féké né nguur gi ak ñu amé karangé réew mi jëluñ li step ku jam nit ñu jël dem jël ko tej ko ba paré yimu ko jëjëmuré muy dem ci bay jox ko ay ligéy loko fofu non jox ko métier ci bir prison bi
1: mané la xalé yi ci koñ yi di tok ni sax tay li ñoo dundé mënon nañ ko di bay
5: lool la la wax
1: ñepp la ñoo rafal yob leen ñuy liggey
5: xolal xalé ñi ngi wax métier ñaata xalé la seen yaay yi kuru yebulen métier di dem ñaan everyday di dem ñaan boss bi ngir yalla balal ko everyday boss bi daxako ngir yalla balal ko xalé yoy xolal sa loxo du set sa dé ñuy dem di jël ay contrat
1: ah kay
5: yakamti nañ pour ber sen bop duñu xat ñu ber len yakamti nañ ñu ber sen bop
1: pour la taa la métier jang métier ci bopam mo melni dafa xewi
5: dal ci xalé man la wala gis time bobu non suñ la dugalé métier dañ day dem ba sa boss contane ci yow gis sa liggéey mu set mu osa ay wajur mu ne ki dem ko bëgga ber sa wajur ñew tok mu ñaanal la ñew tok ñu ñaanal la mu ne ber nako
1: wa parce que boba tamin boss bi dana la jëndal dana la jëndal len ci bagage
5: sa yoyu wa ci bagage mu ne la
1: contane ci yow
5: pour contane
1: wa les contract mom
5: légui lol am man dem man gisatuma kuñ ber man métier yuma gis ni gisatuma yo da nga dem sa yo da nga dem sa gana boss di jël ay contrat ta fekka munulo nga dem yahal ko
1: acha bal ma ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
6: hello
1: allo wa ñi radio bi assalamu alaykum
6: assalam
1: acha bismillah yang ci bir
6: tour ya fooy sorry dama ñëwaat lo leena wax ni dafa am solo gis nga dañ am ñaari police
1: ok
6: lo xamné man dama fil na government gis nga yarin amul negotiation yarin dafa wara haas
1: okay
6: dañ gis nga security sector bi ñoo yor karange be li security bi nañ make sure ne gis nga dañ am ben kanal amuna tammi lu fi xewal ya jami issue won bulldozer hawma lan something like nañ issue lo xamné it's gonna be haas bo yu fekk ci code bi ñu fekk ya nga tu ñu pag lañ yobul le jaxali pa jax
1: waaw ñu liggey
6: on sangal artist fo mu lañ fa jangé mici ñu am dilen jobu riman ni dilen pag ñun sun prisonnier diano bill pour train nit prisonnier dafa nek correction center way ñun amuy yoyu nonu yi dañ lay yobu gaay rek ku fa du wak dina dam def fitne yobu go dañ la dey celebrate as jambar yow dal amo morom ci li ndey gina bill dal fit dem bill ay gan ah man du gëna prison ñata yoon falé wuma
1: non dama falé prison
6: lool nga wa man dama falé
5: prison lool nga dem falé wuma xalé ndaw
6: non be pare tamit ci tabi mu ngey wax one thing dina problème bi ci dom yi rek gis na ñun mag ñu ni loy wax ni billahi wala tay goor ya gina mëna naxalati sa buli goor ya gina daxat jo goor ñoo gina mëna yaaxal den seen morom billahi wala tay comme luma wone ci tabi am nañ problème bo bu baax ñun ci jikko ñoy problème bi yalla ñu yalla dimbele
1: amin yalla ndossan jërëjëf acca jërëjëf ñu koy jaajeufal momit jaar na fu am solo 7990995 su ko defé rek yénit jaar len fofu tay li ñuy waxtané rek moy réy gi ci réew mi manam xam nga tamit ñu ngi wax naan réy gi jampaka way xana mo ni nit nga nek kërëm sax ñu jam ko luddul paka mu dé ci lool motax mo lélé jikko yi tamit war nañ ko raxasat because nit nga nek ci liggéey kay sax ñu jam ko fa lo xamné du paka mu dé fa nga tok nit di misère di xelat ba dé lu ko tek dom adama so yoyep nga xew ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
7: wa alaykum salam
1: bismillah
7: tan ko yo ñu nañ def
1: ñu sant yalla wa ñi radio bi tuti
7: wa ha mo wop ma nga ñew ci point sista bi mu wax nonu mu ngay wax point bu baax
1: okay
7: wa because xalé nañu ñoo jangati metti ci bopam man ni borom garage la way da nga gis ne every time nam dang be gis xalé bu toba yaay bi toba xalé bi dama jangé métier diko néhal kay nangou do jangé métier
1: mok
7: man mi nga gess dama jangé métier fukki at deg ma ngi gess ma bopa waye nuñ jangé won ak légui du benna lolou tam bokkana ci problème dékk bi bopam allez nangou amuñu respect mo fa nekul ci bopam wa ci ta bangé wat dem bu ba ma ko gërem no fi ko santaw ba ci wax ko
1: jërëjëf ñu koy jaajeufal waxna deug xalé amuñu respect jamono won xalé day def lu mu warta def ci mbéd Lamine Thiam tiyé ko dor ko waye su démé duko ñimé wax yaayam duko ñimé wax ko ba
5: jamono bi police ngay
1: waye tayji bop sa bop la faléwuma ken suma dom la képé sa dom
5: sa nga bokal nit sa domam sa nga dem dor ko mu def lu bon nga dor ko doko defati
1: xalatoko waye bokal nit sa yo nga ngeen bok ben jëkkeur do ñimé dor domi kélé assalamu alaykum
8: ñetimbir rek la yalla sax mbolém wajur ñetimbir la
1: moy ban ak ban
8: moy li moñé nit ku nekk ba nga ñëwé moy da nga wara am fit dañ wara jëf ñu té yow ci fit booba diko nit mi am a diko hala wañi way nak biñ la xoxatal benna ñaar bi dañ na moñalé pour nga mëna am xel xel mi dafa wara yok fofu la liggéey bi gëna nekk benen bi moy ñati buntay benen bi comme ni mo waye benen bi moy xel ak doole ak fit ñeta yoy rek la xel ak doole ak fit ci doole bi nak fa nga ko dundale dundal bu jaar yoon ci xel ni nako waxe ne ko ya xa baaxul ngir bam ramé lim de ka def mo ya xa so na tan ko wa ya xa di leen me commencé ñu dañu wa lu bon nek lu bon ci yakula mu je kon nak yakale la ayé pour bu ko anga way ñu dañu bu ko ayé yakate xamu ñu yoon la da nga dem ba plan ko aga comme kuy toga fo nga ak de jël ay lañu ko bam ñor na sokko yaka mu sokko ne jiko duñ ko wara ci ci ko tare ñu ñepp ko gis ni mu ci
1: nga jerejef
8: ay yow ni
1: Aïcha, jerejef ñu déggal
5: yow no def yaangi melni ku am stress de suma crédit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtaan yu kraw yow loy stress afsel mën nañ la téral ci li nga xamne moy lebal ma service lebal ma loy lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek ñom ñoy su xalidami mu nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak xaaral de kon jëra tut may doobé daanu pour jënd ci crédit dédit di nga am pour def yo mané be bëgga dé ñu né la coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali tak tak rek nga am sa crédit de xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé lolu yomba na di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax wala lolou nak moy mbir mi su fekkene da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak kon xara ma sét da xam te du star 232 has la lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yel la fi nekkal waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
9: Afrisol, the Gambia's leading network.
5: Hello, Africell family. Have you benefited from the Africell CUG plan?
10: Can you remind me a bit about the CUG plan?
5: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
10: That is amazing. What do we do to activate this?
5: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
10: Wow! Only $100 per subscriber?
5: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
9: Where Africell goes, nobody dares to follow.

0: jërëjëf mbokk yi su ko defee rek ñëwaat nañu gannaaw yëgle yëgibaane yi. Jaaraay dafa am ku ma nettalil, mu ne dafa am benn gan, maanaam koo xam ne benn réew la jógee ñëw fii. Léegi bi mu ñëwee fii mu am ku mu doon uut, waaye kooku xamut fan la ne, muy wër noonu ba fekk ay booy yu toog mu leen di laaj. Booy ne ko xay fii la di soriwut ànd ak ñoom, yóbbu ko ba ci benn ruq boo xam ne kenn xamul naka la. Booy téye ko foofu rafi ne ko jël xaalisam bi, wallahi dóor ko dóor yu métti bàyyi ko. Léegi bu mu ñëwee muy doxantu ba si boori kër, ku ma laa wax ne moo ma doon wax lii, mu ne kooku gis ko di ko laaj, mu yaramam yaa takk direct. Afta si la ko spilinal, mu ne ko man dama ñëwoon fii, xaw ma dama doon jël fii bagage, waaye xaw ma fi soo am booy yu ma jël def ma ni ma. Léegi nag ñoom ñoo ko dimbale sax ba kiyaar ko jar dimbale ko si xaalis mu dal di ñibbi
1: waa
0: mu ñibbi. Te loolu yëpp mu ngi xew, te fii si réew mi lay xewee.
1: Dégg lu ma la ko def, man dama dee tëra guddi, maa ngi xalaat waaye man su ma waree am doom si Gambie bi naka la moo mel. Bi ko samal ta maa ngi ragal bi ko situation yi ma gis xale yi nu ñu nekk di juddoo xale yi léegi fit bu gaay di fit bu gaay di am. Ngay gis mag boo xam ne mut na la bàyyi. Nga jël paaka teg ko si baatam bi ba pare ngeen sot ko dóor ko ba pare nangu lu mu amee.
0: wala suñ koñ fu ma dëkk
1: man fit boobu fu mu jógee.
0: Fi ma dëkk benn paa moo fa jógee, paa bi daf dee yalwaan. fajar googu de paa bi di dem booy kar ko foofu dóor ko dóor yu métti jël xaalisam bi.
1: ba pare duñ ragal ragalun dara.
0: moo tax ma ne la li ñuy jël la my friend daf doo tàggoog sa sago xam li ngay def. loolu mooy problème bi li ñuy jël fan lay jógee ak lu ma fi indi loolu tamit lu jar a bàyyi xel.
1: jàmbu man lu ma dee jaaxalib alali jàmbu duñ dee jël yëpp. doo leen di gis ba nga ñee leen foo leen gis ñu ngi fouragé.
0: muy noonu
1: foo leen gis doo leen xàmmee foo leen gis ñu ngi fouragé.
0: doo mën a toroxal nit ba pare yow nekk si jàmbu
1: bi. foo leen gis ñu ngi ñu cieñ waaye du ñoom duñuy cieñ sax.
0: ati 7990995 waaw.
1: yaay yi boo leen tëddee tëdd nelawee leen benn bot.
0: baal ma ñu jël ku ñu gëj a dégg. salaamaaleykum.
2: maaleykum salaam. salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam anti.
2: maa ngi jégalu gis naa rek.
0: lool sax bàyyi bi ngeen di am.
2: di jégalu rek.
0: amul problème.
2: naka ngeen def.
0: ñu ngi sant yàlla bu baax anti Ndeye Seck.
2: naka liggéey bi.
0: ñu ngi si kawam.
2: naam Jaaraay.
1: naam nuyu naa la.
2: naka ngeen def.
1: jaamale
0: alhamdulilah.
2: man affaire yu rëy bii moom. ñu bari lañ war a def. kon système bi fekkee ñu ko rek. bi ko seneen dëkk yi. soo rëyee nit. ñëpp dinañ xam ne kii rëy la nit si saasi dinañ ko jël def ko luñ ko war a def dugal ko fi ñu ko war a dugal.
0: en
2: instant bi. waaye su fekkee ne rëy kii ñu ngi wax affaire yi métier waaye kii si métier lañ ko fekk rëy ko.
0: waaw mu ngoog waaw.
2: ba pare moom la doon liggéeyal moto bi. moom la doon liggéeyal moto bi.
0: waaw
2: mu liggéeyal ko moto bi ba pare. lu tuuti moo si des. mu ñëw ne ko Ibu kooku Ibu Ndiaye la tudda moo suma doom bi ñooy liggéey xale bi. xale bu baax la. am yar.
0: soo
2: ko wax rëy rek dal dee def. man kere bu ñu waxee ne dañ ko rëy def boobu dama toog suba ba ngoon mënumaa jóg def dara. guddi boobu noonu ba si suba.
1: moo nekk Latikunda Diamaan bi.
2: mooy nekk Latikunda Diamaan. xale bu baax la soo amee soxla soo ko ooyee lu mu guddi dina bàyyi lu moo def mu ñëw dimbali la. waaw léegi kooku métier la am. ñu rëy ko. ñu rëy ko si métier.
0: dëgg la
2: de. because moom la doon liggéeyal ba pare def wat seeyagut ko tous seeyut ko dara ak lim ko doon xarabaxarba yëpp. seeyut ko dara. waaw mu ne ko yow li nga liggéey jeexut. léegi lii ak lii moo des mu ne ko waa xaaral dafa am keneen ku indi moto ne ma defaral ko xaaral ma liggéeyal ko. mu ne ko su ma waxee loolu ma wan la lu. jàpp bon. si coow loolu noonu kooku di rek ñuy lifinante mu xas ko ñu xuloo ba seytaane dugal seen diggante ñu xeex ñu aate leen. si boori Faïs noonu ñu aate leen ndeke Assassimis moom dem na jëli paaka ak jaag def ko si moto bi. bi mu ñëwee dafa gaare moto bi si digganteem ak diggante booy si ak moom. léegi bi mu demee bu mu ko jam. kooku dafa ne muy jam na ma waaye bi mu waxee muy jam na ma sa booy si jàppeewuñ ko lu nit ñi.
0: waaw
2: xale bi dafa cool. xale bi dafa cool. waaw su kooku si métier lañ ko rey. léegi xale yaa ngi am métier di liggéey pare ñu ñëw si sa atelier fekk la fa rey la foofu noonu.
0: mooy li ñuy wax rek ñu tekkiwul dara demuñ fenn defuñ dara.
2: su dee gis ne yooyu ñooñu ñooy issue si xale yi kilifa yi sax yow di nga yar sa doom ba mu yaru mu génn si biti mu am PA group.
0: waaw
2: yow yaay def lii. ah yow bul fàlli sa yaay bul fàlli sa papa kii moom lu mu laa wax ni amul benn njëriñ nangam yiy dugal si dikka bi naka lañ fi duggee.
0: moo tax waajur ne war
2: naa xool ñu bon ñuy dugal si dikka bi naka lañ def ba dugal si dikka bi yooyu lañ war a xalaat. yo drop squad bi mu ngay japp ñaata nit every day té mu ngi melni jappuñ kenn
0: waaw loolu moy suma problème nak moy
2: c'est ba ngay gëna bari ci dëkk bi lan lañ wara def ak fan lañ ko wara défé loolu moy issue bi loolu moy wax bi nitay am métier sax way yaangi toj xol ba paré ma lima ci métier yow so réé do ci tek dara lu du daw
0: waaw
2: yow yaangi jël li nga jël mi nga ñu nga né yow da nga tanga da nga aga anda sa sago bi dem na da nga ayri yow nga réé nit koku nonu lu da ngay daw
0: xamna limu
2: daw taawal nga xaar li nga def way yow so defé lool lo sé tek rek moy daw so loolu ay issues yo xamné loolu lañ wara wax dañ wara am rehabilitation program yeneen yi nga xamné ñoo wara am ci dëkk yépp ci nguur gi yépp ñu prioritize leen def leen ko pour nit ñi loolu moy wax bi
0: ma sha
2: Allah yépp moy doon yaangi di am sé doom yi ak fay def ñu li yak leneen li amut ak so yaré sa doom dem fami non nga ko bëggé mu gën la ci biti am ay morom ci biti so gassé tax so soulé sa tax gën na taxaw fele nele fék ak kenen ku ñu gass sa tax bi non ko soulé won yépp nga gass so loolu moye ci dikadi rek ma ngi leena jéggalu
0: jërëjëf anti ndey ñu koy jaajeufal bu baaxa baax jël kenen ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam ak lay ndé
0: ñu ngi sant yalla ba alhamdullilah
3: ko programme wara mo na rafet na torop
0: ok jërëjëf yaang ci biir
3: bako li djibou dal dem nañu ñu ne yepp comme niko anti bu jogé ni rek waxé rek non la fa démé drogue buñu bacc rek dafa bari
0: waaw
3: té ñom ni ñen xam leen drogue ñu faaté ñu mo do ko xé imagine yow do mu na tim ko xamné ko mu ngi récé 3500 wala 4500 le mon ko ko mu dem récé ko ko mi ci nak té ka fa drogue ci tim wala drogue lot bo xamné comme paré na ko ko mo dal dak naka la mo def ah bro ak lu ba néw taw way fu nekk renaw dama ko ne drogue bi la way sangara bi lu mo dem ci dëkk bi dafa bon amna ben sangara bu ngeen ne bon ak lu wara bon bo suma ket bo dugg amna ko ci dëkk
0: te suba ma gëdi bari na ci rew na bari na ci rew
3: mi lay duma la wa ak lu so wala percent ci sey rek bo won non xam nga lolu ñata volume nga ñata fa la 21% la ñu 26% ni nga gisee xalé bi ci ndar kama ci
0: yow dafa melni ki dem na de sorry sorry ñu ngi jéggelu ci koku ba paré gaay am nañ ben lu melni minti de tangal bant xawma
1: amna de
0: man de wax yalla xam yow ma affaire
1: ataay de ko naan legi na oy na oytu fu mu ko naani
0: ah nako baye xel ñu jël ki ñewat ci lolu assalamu alaykum
4: allo assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam
4: man li naan li di rek
0: jeri jeri
1: la fe
0: ah
1: fa do
4: li xaw ni
0: waaw
4: Allo
0: waaw waaw ñu ngi lay dégg légui waaw ñu ngi lay dégg légui
4: wa légui duma doon wax moy
0: oh dafa melni network bi la dé mom
4: allo allo ma la dégg
1: waaw tuti
0: waaw acha yow ñu ngi lay dégg yow
4: soko sét lo lu xew ni yépp fum dé ak do ci ñu lay def sen
0: xamma maybe mom
1: man deguma sa yokal ma man
0: no daf de dog daf de dog acha ñu jéggelu rek mën nga ñëwaat rek gor gui mën nga ñëwaat rek ñu ngi jéggelu mën nga kolaat rek ba xam ci ñun la wala ci network bi la lu mëna xew rek ñëwaatal parce que affaire yaangi leeron de xam na mu fa demé ni 7990995 ñëwaatal nga né akaya
1: xamal foko naané
0: hein
1: xalé ndongoy légui capable nay
0: ba jox la ataya nga ne yanja
1: wa jox la ataya nga ne la ñu
0: jël
1: lo yor lepp
0: dedet kay
1: legi ken ñu meñu tak geena ak sama baye sax
0: acha bal mo jël assalamu alaykum waaw
3: ak mo ñor xam na network bi la
0: okay waaw network
3: comme numa ko re noyé rek
0: hmm
3: nga ci ko buñu def ci ka bi nga ru fi def ci dafa bari
0: hmm
3: dafa bari torom
0: ak
3: amu ben control
0: hmm
3: amu ben control diga ko dana gis ko ba fa yali gina meti moy da nga gis ay on gan ben brother di establish ay business mo lo bro xam na day nga dem manjay
0: manjay
3: way manjay comme tali bu dem di ko fele bu gebe dana apita
0: waaw waaw
3: am na dana li ñu fa nek bu gaay de
0: waaw
3: safati
0: waaw waaw
3: ok la do be ay 12 wala 1 ci beji ci di gis lay so li bu bon
0: wallahi
3: ak ñu nekk fu mu
0: hmm
3: kan nga la ko def ha fofu ru ñaka fofu ru bon mo ñu ko jaay ay drop fa ma ci ci ay won gambian bro ñu ñoko mom la ci sa ndima ci na gambe mo xane na ci ne
0: hmm
1: nit ki du def family jambu lumiti ba pare koku ñew di len bribe ba pare koku ngene da ngeen ko beel dik su reey nit am horta am beel
0: no beel dafa mel nit beel loi ko di
1: dedet dafa reey nit ba kene jambu la jël dafa mel ni reep wa dafa mel ni reep lu tax ñu ne reep keur horta beel ku reep nit bobu su amut beel reey nit lu tax wara am beel
0: bobu de moy daj depp gi na
1: lan motam wara am bel ba pare gis nga lu fi neka hale hale bu hale bobu ku don dawal moto bi police bi ex ko moto bi ci palu ci sa du gis na scene bobu scene bobu ñun ñep ñu ngi don woné hale bi mom ci kasso bi lay dé ñun ñep loolu lañ def ki mom lum def ni ki dafa yaal wa bi bay nañ ko
0: ya ko gis
1: suma digante ak yaala bay nañ ko ba police bi ñu ne dañ ko promote ci lolu dañ ko promote promote nañ ko ci lolu ñu ne mooy Spider-Man promote nañ ko ba para xalé bi bay nañ ko duku duku nañ fofu non ci doon xaliss
0: japp nga ne police bi lim def non momit lu mu wara def la
1: police bi lu mu def tamit waru ko def xalé bi lu mu def waru ko def police bi lolu mënon na sey de lan motax ñu def plate number lan motax ñu def plate number pour lan la lu la ñu jël mbilib jox len ko pour lan la lu la checkpoint am pour lan la mom direk na xalé bi bañna dafa wara call di next checkpoint
0: wala mu jël plate number bi
1: mu jël plate number bi call ñooñu ci digante bobu becc ak bobu xalé bi du mëna recc
0: fogo ne ñoomi sen plate number
1: ba pare luma day gëna metti ci police yi dañu nekk di rité wonté driver yi ci koñi te fek xalé ñu fa ñuy rité wonté ñu ne ñu ngi rité driver plate number bi pour lan la plate number mu ci système bi by force dinañ mëna trace moto bobu kan moko mom a way tamit ñun tamit gambe nañ police yi tamit nañ ñekkal ligi prof nañ ñu dimbali ngir yalla ak yonenté bi xalé bobu man buñ ko bayé ba légui man légui suñ loi bi man da man ko bëgg daawt bon façon loi la ñekk suñ mu né jël né ñu né ñu fi ñu gis driver bu taxaw fu mu wata taxaw ñu yo ñu pako yobu ko court ñu daan ko wata bar ko xamné né police bi dafa ci palu fofu non
0: dafa hélu police di daw ak mom ci
1: di daw ak mom ñett ko ba paré xalé di ko diko karkatio diko def Spider-Man diko def lu néka ñuy karkatio ko ko xalé bi ñu jël ko mu ngi free légui mu ngi do ay way man ba fu to Gambia len néka la motax xalé nek
0: last time yaangi
1: last time ci digi rew mi
0: last time yaangi don wax ne comme police dafa bourré taxaw sen
1: kanam suñ moto bi
0: demba amna police bu mom tiaw bi la roc
1: ñu suñ bacca bi hanga wax na la suñ bacca bi loolu la police bi def ñew rek bu xol te kanam mi bacca bi ñun ñepp tiit driver bi su bayton helam su demonde police dafa daan te su daan won rek leneen lañu wax police ngir yalla yone la motax ñu def plate number lan motax ñu def plate number kon na ngeene plate number yi driver mu ngi am plate number bu to bobu du mëna ré ci Gambie bi fi acca
0: ñu del ci wat li ñu dess ci waxtu bëretul ñu dess ci naka lañ wara mëna safaré lé ray bi
1: man ray bi dal ñu ko mëna safaré moy lan
0: bal ma ñu jël ki ñu wat ci yow salam alaykum
5: alaykum salam kalifa gi
0: wa señ bi
5: na ngeen def way
0: ñu ngi sant yalla bu alhamdullilah
5: en programme bi man boko na ci dé wax tamit man may alex ba mañu waré bundum
1: tour bi
5: alex
0: wa
5: alex bas
0: alex bas
1: alex
0: wa
5: alex a m e x alex bas
1: alex wa dina sen mo bindal la amna
0: acha ñewal ci waxtan
5: gis nga dafa am yene yo xamné so xamné sa way legi dañ lay def ko way lu dem joxul way xalé bi ni ci son sa kanam bi moto mu na nek sa bay mu na nek sa mu ko ñëndé ci sa bay way ci tay ko ci yow police bi comme liko ndaw ci wañé moto mu nek dafa am bop bi man dal na ba several times man duma nangu police jël suma tabi moto bi ko amul right
0: kon amul right bobu
5: li nga dé no
0: ah man dé gis na ko bëtt mo sama bëtt mo ko mu rocc ko ni dem ak mo
5: motax nga rëcc sa tam motax mo am su bop bi su fekke dañ la fine dañ la fine dem sa tay ko wa su fekke nak ñu ko gis not fit to be used it's not fit for road for to circulate on the road bobu dega am nañ raay ñu fa ko waye photo ba ngeen taw just because da nga committed for open bu jël sa tabi moto lu te ben police waru ko def because tabi bi is a personal thing dafa melni sa license ben police waru ko mo jël license lo ko ni li mo wara def moy def la fine that's why you have the number plate oké tangi gis sa ci
0: yo le li nga wax ni driver yi xamuy ko ñaata driver rerel lan ci loxo police
5: dañ ko wara xam nak because li xam nga dañu use sen ñaata xam gi na jay doole why police liñ fa nekk is to make sure there is law and order so law and order yo waru lo bokk ci ko ci ta ya
0: definitely because ya ko xam
5: biko ya xam moy yo fo demé ci jël kay dina man def nañ ma ko fu naka ko ndu bi ci ko fa zone lu waji jël daf ma la jël ma am ko fekk ba ngi jox ko bi kara suma triangle ci dama len fajj suma benen moto ko ko fi kara ko len ko ko sama ra ci bari ñu de ni so ma ngi jël moto bi ci garage bi ko fi def mu laaj ma ma jox ko yeen dem def triangle mu ne na rek mu continue ci ma suma ci ma ne ko ñe ci jox do jël ya benen tanka be leena ngay def tan ma fine way suma ci do ko ñu sente ko la topati ci la taxaw te di ngay ko te ci def ko def so nit ku nekk da nga wara am sa right nga def li ko wara def police bi tamit ma respecte ko fa ni respecte
0: jërëjëf.
5: Dafay ñu gënal ñu ndaw yi so jappé ni mu nekk ay final of the final way ko mala ko defé ñu
0: ci ko defa jërëjëf.
5: Waaw li moy issue bi jërëjëf.
0: Acca jërëjëf mu ngok ki lim wax li ki fi gënene ni lim wax because amna koola bu fi wax mu ne mom gis na ne gaay ngay patrol waye gis na ne boy dafa melni ñu ngi gëna yokku te gaay ngay japp.
1: Waaw
0: lool naka la wara mëna possible
1: naka
0: la
1: wara mëna dégulo du yoo dégulo xalé ñu né ñu ragaluñ prison suñu leen tiyé ñu bay leen ci lañ dégg na rakaaju parce que xam nañ lu suñu lu nekk fofu
0: xam nañ leen buñ leen tiyé waté tamit
1: ni leen leena bay xam nañ lu nekk fofu nonu mané xalé gi nga ñi suñu leen tiyé ci bir prison bi métier yang fa nañ leen jangal lo métier
0: wallahi
1: ñu leen jangal lo fofu métier parce que suñu gëné dinañ mëna
0: fona lol motax ñu né prison buñ la duggalé té buñ la génné até li nga défon doko défa yakarna lol motax
1: ñu waaw li nga dénaf dé ñu son prison bofu son prison la
0: bo légui yow bo génné rek yow gëna graw
1: ji nga suñ karangé rew mi suñ bayyi duko yuñ la nékkal di duko yu ñoo jël ni duko yu ñoo jël ni luma la wax dinañ ko fi waxat té yal nañu ci yalla musal family ñoy ñoo jaman biko kuñ jam biko ku nekk faaji kunda kuñ day faaji kunda koko brodam buñ ko don interview mang ko dega mune police yi suñ baye ñooñu ñu ray brodam rayante moy am parce que ñom tamit dinañ dem jam dinañ leen dem jam
0: lolu musiba la lolu mom war sama nam waru ñoo fayul seen
1: bop dinañ leen dem jam
0: ken digalul leen tamit ñu fayekul seen bop because
1: rew de cham dafa metti sohol
0: ah lu metti metti
1: de dafa metti de lu waji kon dafa wara jël matuway bo reyé nit ñu ne ko nga yo da nga rayate
0: way waxu ñu ray parce que ba waxu ne ko ray dañ la wara ray
1: yo da nga rayate legui yo nekk ci prison bi nga jang fa métier nga tok fofu non so demé bi ma cio bo demé nga ba nga xam lo bëgg ci adina nga dem ci
0: gene dem japp na la bo gis bayina la mo ci top
1: legui li lolo legui mon man yo di nga ray suma mbokk ci tayef ba bari ma gis ta ya nge do freely
0: wa bu genn joté dañ la genné nak
1: bon bu genné joté kon lutax yo kon lutax ño xamne ñu ne den reeb ñoy ñu leen di tejj waaw life in prison legal lutax lool ak ko xamne dañ ko ray ay yo tam ci tayef
0: am am maybe loi yi ño bokut
1: dede amul loi ño bokut de amul loi ño bokut de reeb mën nga reeb nit sa mudunda mën nga reeb mudunda waxuñ kenn pour mu reeb nit loolu mom is not bu ko xam ci ahane mën nga reeb nit way so reey nit so reey nit de na
0: su reey nit
1: wa ni souray ni lolou gena legui ñaar yoy no nañ ko rek ban mo gena ñaar yepp serious way reey bi lu wa bi de su fekke non la ko nañ setan suñu lu wa bu baa baa
0: ba pare waxon na la ko ko xamne dafa nek ci ligueyam di liggey di dundal ay njabotam ay wa kiram yow nak dundalo ken nga ñew mu neex la ngay ci taaka jam ko
1: ba pare
0: jele ci jam
1: ban ñu nekk di reey ni yepp tay yepp man ñuma gis ñooñu
0: balma ñu jël ki last call rek mu ngi duga
1: ñu gis nga ñoy
0: mu gata rek
1: ñun ni ci important ci society bi lan moy problème bi
0: waaw
5: man ma ñu waat last call bu fa joge ni bala man may duga ci muy Alex Bass
0: waaw
5: is a social contributor
0: ok
5: mon certain sen natangula mu gis radio veritas ah way waxtan am ci radio yep almost across all the radio scene luy défar jikko la
0: machallah
5: luy défar society la
0: bonon nga am nombam di waaw
1: moy alex
5: waaw problème yu am ci kaw taliba
1: xana su paré
5: on sang
0: waaw lolu mom dañ
5: ko wara mëna défar ni nek ben ni nek ben
0: machallah
5: ni bokk ndé ni bokk bay
0: ok
5: yari ci kër ya yari ci school yi fexel len ñun invite ko
0: cet programme inshallah ñun lolu lañ bëgg ko xamné dal mu ngi wax lo xamné
5: lay jëriñ ko nek alex ba xam la ci walum su rek social contributor
0: ba nit ko
1: baax ban xawma ko nak
5: way
1: xam na ni
0: waxtaan dama
5: ko
0: defal
5: throughout
0: alex super ko waaw yow na joy number bobu ngay joxe rek su ko defé du sa number way mom mu call ci mom alex ok waaw baxna
1: alex na time rek ñu out
0: fakké ne mu ngay def joxe number bobu bu ngay joxe rek su ko defé mom alex mu call ci
1: 7124229
0: waaw 7124229 alex yow mën nga call fofu rek because mu ngi nonu liñu jarale won ci wot nak jeexna jaaray loy tagato teunk xamna ne su jaré xoos ñu gën ci xoos because tamit bëggu nañ dal gambie biñ xamoon ñëwaat gambie buñ gisoon nekkat gambie buñ bëgg nek bëggu nañ lool waye bot gambie bi ha ñu bari mag ñu bari ñu ngey tiit xalé ya ngey tiit
1: bo
0: genn sa dafa nek problème
1: isay tam so genn legi nga so genn legi nga fankante de def dara
0: yu tam sa ban loy fankanta
1: man def ma fankanta dama def dara suma
0: ba ande dafa ak ande mo wartam rek gisul waxtan
1: waxtan at the end of the day ni ko do gene di dem liñenté solo wala di dem
0: liñenté loy
1: am xale bu tekki wu dara am responsibility am dara
0: joxul ken
1: ah yow yow ko xamne dafa am responsibility mu ngey dem di outil yow ko xoxu non yow nga jël ko fat bakena
0: acha
1: yow yow kula yoni
0: ba benen yoon jeexna tak
1: di len wone ma ngey jaa IT ti yu ba IT bin ti nebe day kinkili ba jambakatan female ti mbor mbor nama ñepp a personnalize ti yepp fil ti fi lañ ko defare ci suñu meññe fi fi la fi lañ ko defare te ñepp xamnañ ne yuma fi tudde yepp yoyu mu ngi fi te yepp yoyu yepp dafa baax ci yaram nebe day ñepp xamnañ dafa baax ci yaram jambakatan dafa baax
0: nebe day
1: ti la dang ko jere def sa case def ndobu tangat la ne nga sukkul wala ne nga def lem nga naan di len wax ne yeen ñepp dama bëgg ngeen personnalize ma mbollem ko xamne ne bugana mun na ko ko indi wala ñu deliver la ko 7124229
0: waxal na la nga dem ci angle pi bu petronais la
1: dina dem jambakatan amna jambakatan amna nebe day amna ti wonjo tamit female ti ndana ti nana bi di len won na ma ñepp petronais ci jamono nawet lañ ñeeka ñepp xamnañ ne meññe fi ni dafa ba ci yaram ti yu ngey jëna ci bitif bi duma wax ne baaw yaaga nañ ko use depuis buñ judo baana way ti ci suñu meññe fi lañ ko dafa ñepp xamnañ ne dafa ba ci yaram te ci nawet lañ ñeeka ti ne bi day bi baana torop
0: di len naka sa condamné ya ngay defal
1: ah kay dam sey ñu xana ma lifina mum ci ti condamné fokk ma defal ko parce que dañu wax di condamné bala ba benen julli di ñew inshallah ku nekk nga xamne duñ am problème ku nekk rek da nga daaji sa condamné rek
0: jënd sa xar
1: jënd sa xar
0: sa yire
1: waaw
0: jamm na ñoy acca ku xewul sa nos ken daxul la nos jërëjëf
1: 7124229 7 oncle Aladji docteur ba oncle Koli Faye suma oncle suma auntie anti ramu camara anti mawo ci anti ne pané ñoy suma yaay ñepp mag lan woy anti arama life ñepp mag lan di won ne ngeen patronize ma anti ndey dama ñepp patronize ti mën na len ko indi wala delivery man indi len ko seru dara patronize sen ma ñepp
0: jeureujeuf ku ci soxla rek mën na call sa nombo bop mu ngok acca li lañu cërele won ci waxtu jox len dig dajé ba benen alxemes ak jamm muy sen jaar jaar demb ngeen amone ci labin cham nekkon ak yeen ci gannaaw mic bi a xon ci ak koku di soxna jaaray debb fulo di len jaajeufal yi ni nga don yeen ni nga xamne yeen ngi don wote ak fu ngeen meuna nek rek ci gox yu fasantiko fi ci rew mi di len jaajeufal di len wax rek wa akhiru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin muccu gu sax dak gu and ak xiwal yalna yalla tour ko ci askanu gambia assalamu alaykum
6: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance

0: Na teacher Solu, na nying kumaka ngombe telle fana ya marla je because itelle multi mialonko dindingol ni telle katara na mantra karamungoto abe ulula le face wokon. So pro parents ul mo bisiki ya maru ni moilati min sama kono because na trambitli kando kono tafla parents ul ko altal dingol kamanali ya je sama finta. But sometimes ning wulula dul fana bije special ning school wo manjam fayla ni te fonga yajele ko ah sama la wede be nyamen amang peteya please ngatan dingol kama karamungol to because tele advice wo min ba foka amang ke si nyakilinta amang ke fulati always ba foka peteya te jasoli but sometimes ni nyaay sama je miyalon ko amang tradiyaren do nin dindingol ni se mutano karamungoto ye muta fo janila parentsol binala because mom andunta fala no te jal fana ye si karambungoto because momo yalne ko karamungo karamungo jiwato le bala so wo jiwato sisino wo annon tije solte sisino la 2 3 hours ko ka parents so le bodo pour yene dingol fe karamto karamtaoma yene kamto karambungoto bari wo mo parents so la do ko wolti naliaje sama nyamantra diaren please alta dindingol kama because ngaji la sama kono dindingol ka ke multi mialon ko ka mantora nyin sama kono baake because minem ding sama be kere ka dindindol je fon hanin na ka bon fongol fe ko wardal le kono lin sama be kere ka je yefunti silo kan yeta kola e ka fundi fongol fe so kono do ding e sey dingo bula ma fo e kana fo le dindingo ya kane ko sama kono but anata be be kula sama make sure I see tarasu kono but sometimes na le dindingol bule funta nyin sama kono do wol kata fe amintul jiboroto jiboro din ko be damendo do dindimba dindindo do nate kanata wo jiboro kono ron obviously jioba sambalal so wakata kuti miyalon ko be parents wol be danila na dindingol kana ila nidiya ko wol jibe fo im fongol e dum mantoro kono din sama be kede ngana dindingol control ngana dindingol muta because sama most of the time every year len dindingol le kake victim wol timiyalon ko e ka mantora nyin sama kono
1: anduni na dara fanana do ko karoto e kaje watyo watina mol ni wani sama sita nan mol ko sotole miyalon ko e ka effectivement di ko ya fo nyami dolbi di borisir dolbi le diole ke samba foye na niol foye niol la je ando nimmo fenneti miyalon ko nimmol kan hakilotu nimmol kan nyokal mutande ni wato la han ma fuate ke la bari a abetalalale a bari ko nga fo nyami ni ko nga gululal aninti je sol yamar dindingo anin ke ba ifatatalen dindingo ke ba se borino ay abe aba fukungo ke la dami dindingo te o mira nola dindingo sitano ay sembe iro bala wala dindingo atita asitano ay sembe korda damialo ko andu molialo ko sama wato fonyo fananka wulle so misal fenin dindingo nata sembe iro bala ning fonyo feta ase iro bulo kuntuno wala dindingo se borno ay sembe dulato damialo ko fonyo se feno fenyo se fen ya fen fayna barmaje ba wala nanko ni wato akumayata bake pour nga fintinan nin jema molbe ye kacha pour mbem fantankala nyami a fosama nyinge bang bawo ngalon ko gambia jang nga tu sisin soto nga dry sisin soto nga rini sisin soto bari a mingana koliata nyi sisin flow to wolem sama wato de wolem rini sisin ti because sama wato kono fen jamal ka keno mialon ko ni me hakilo tu drong inyo nying ase tunoje ngamira a wala nanko akumayata pour anganana janin jema molbe kacha pour beniol tankala nyame ngamira wululal ye espe more of a wululal fongo ye they have a role to play
0: no there. Because ni ajibe fongo wululal le fongo ye role bas to ka play indulato because ntelle dingol mo although teachers just be advise the dika wala rek natara ya jele because amanke force the guy kan pour ye parents will la dindingol take care but we are appealing to teachers ka tanni la ko naturally sama jannu fa bare before the closing time nal fo we weda je miyalon ko ite ke ba fo be silar ne ko dem fin darro sama se mutano dindingol muta because sometimes ni wo dindingol boda dindol ko bodula te ka jam fale di momen ye funti dron sama ye tara wosilo ka wol dum bo ko rosiro ke mato ngalo nembe dunna jam wol lambe kala ka dol je dindindol je fo sama kanale rek ko ya fa nyami yiro ko to rek tel katay lo wol to ko fay ma bol to pour sama kané balo sinande am mo be yalne ko sama ko no rido ko to wonte ng lodu lati andu nyen silo kan ko getol ko bolé min ka dindingo abé am man to ko wol ko wara ba kale pour man ka dindingol damade bari tel ka ke victim also because ke ba sa lo ne ko ah nyen sama den sin tariano jannabe mutalon wala mbé ma bodu lasto da men ma bodu damen because do wol hakilo sa lo jorno matu ah ngalu jan nyen sama bar dindingo isaaje dol de ni wol nyaay sama je wotumole ka gana contane fo pour min batne yeku sama ko
1: omi abarka bake mbokay comme niñ ko waye bi man la sen bokka Alphonse Gomez on man male nekal fi si radio.

andi vejam di vejam wahin avalan giro ko fogole nanan kilo wa busko so djou 92.1 to kanuna ngal gidman no pa pa nyan ke gidman rogo yalo xan tan ci to wol fo danel.

na koy pasi na def leng papay wati na vice president astu fay di boy astu cham hadi bob hadi bas ndro maga salifay fatu kor